0: NHIF na madhivitari makeruta wira. Utile head to wire. Over 10 years, youth moragetu mutie kwegwatia. We want you to either work kana mutoti gire fururio.
1: Hado ine Hakameme FM. Jitagu wa Mathew Ndung'u. Wabugua.
2: Aya, ni gatho cia mwanya Mathew Ndung'u wa Bugua. Na makiri mabeo jethe geshigo inekiao buge gia Kafete County ini ya Kiambu. Reu ni magunekete na kothi gurani iria iko mateithereria kwe mathira meke ya mawira. Imwe shia kothi isio ni utaramu wa teknoloji wa AI. Mathomo maria mara kinyanerio wa dine shio the geshigo inekiao buge gia Kafete dhukuru ine wa Wajohi Technical Training Institute. Na ni mutaratara ura kinyanerio ne James Wanjohi Njoroge. Uliroa madhage tuliwe kia mbuge wa mwenosio wa Kafete. Arauga ati ni mitaratara agekirira ona yukio togoria wa geshigo keu. Thutha wa gukura na muhinga wegie wagi wa mawira makiria gatagate-ini ka mbeu njithi.
3: Tukoretwo tũgĩthomithia ciana ũhoro wa AI kana artificial intelligence na ndĩracokeria Ngai ngatho tondũ tũgĩkũĩkire mwana wĩkĩo ndagaga mũthambia nĩ tũrahũrĩirwo thimũ na tũracererwo nĩ andũ a Kenya National Chambers of Commerce manyitanĩte na World Bank nĩ tondũ mena program ya gũteithia ciana na kompyuta cia mathukuru ũguo nĩ tũrakorirwo twekwo shortlisting ya andũ arĩa megũkorwo magĩteithĩka na computers cia gũteithĩrĩria andũ acio marathoma kothi ĩno ya AI thĩinĩ wa Kenya ng'ima kana East Africa yothe ĩno nĩyo cukuru ya mbere ya AI kana ĩrĩa ĩtagwo artificial intelligence ũndũ ũcio nĩ ngeneire Ngai na nĩ ndĩraigua ngoro yaku ĩkenete mũno na ũmũthĩ nĩ tũrarugũria kothi njerũ ĩrĩa nĩ driving school tũgũthomithia andũ bure marĩrĩhaga registration ya 1,000 tu mũndũ agathoma boda boda agathoma tuktuk na arĩa mekwenda gũthoma ngari kana driving school ya ngari na matatũ kana ya ngari cinene mararigista na 5,000 tu.
2: Ihinda-inĩ o rĩu nĩ augĩte atĩ ũrĩmi nĩ kĩmwe gĩa gĩtuge kĩrĩa gĩgwĩkĩrĩrwo mwena ũcio wa Kafete na ninge no athiĩte na mbere kũhinyĩrĩria andũ ethĩ metheme kũhũthĩrwo ũru nĩ atongoria a kĩũteti.
3: Atĩ nĩ ngageria kũnjorithia nginya matumbĩ maya tuonekana no matũmwo na nja na tuone ũrĩa tũngĩkũria taranda tondũ ndĩna kĩeha ngoro tondũ ateti amwe arĩa twĩ nao makoretwo makĩoya ciana citũ ta goons. Ciana citũ Kafete ĩkoretwo rĩu ĩna ngumo ya kũexport goons. Mũndũ wothe mũteti na ndĩraigua kĩeha tondũ ateti amwe arĩa me thirikari-inĩ tondũ makoretwo makĩoya ciana ici. Nĩ ciahũrirwo mũno hĩndĩ ĩngĩ mathiĩte ngũriba wona kũrĩa kwa Meru kwa Mũthende nokuo marĩ ona rĩu ndĩrarugire maratũmĩtwo Karau na ndĩrera anake aitũ matigetĩkĩre kũhũthĩrwo atĩ mwanake akaheagwo 1,000 nĩgetha tarĩu magacoka marĩ ahũre mũno makiuraga nginya thakame mĩtugo na mĩtugo mĩũru mũno.
2: Aya, tutike na icio. Arĩmi a kahũa kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ mathiĩte na mbere na kwamũkĩra marĩhi ma igũrũ ma kahũa. Karĩa media makiuga atĩ ũndũ ũyũ umanĩte na mogarũrũku marĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria. Amwe a arĩmi acio nĩ kuma thothaitĩ-inĩ ya Gatagua na arĩa mararĩhwo ciringi 140 harĩ o kiro ya kahũa. George Kimani nĩ aranĩirie nao.
4: Ũrĩmi wa kahũa gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũcokereirie na njĩra nene na kũrĩa rĩu arĩmi maragunĩka gũkĩringithanio na mĩaka ya hau kabere. Kũu kaunti-inĩ ya Murang'a kũmwe arĩmi marakenera marĩhi ma igũrũ ma kahũa karĩa mendia nĩ arĩmi a kuma thothaitĩ ya Gatagua ĩrĩa ĩ wondi-inĩ ya Mũgoiri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ.
5: Tũnjĩtagwo na Hashon Chege wa Irũngũ na mũthenya wa ũmũthĩ tũkire kũririkana mĩaka 7 kuma rĩrĩa twaheirwo marũa ma gũkorwo twĩ cooperative nĩ tondũ twanjĩtie tũrĩ thĩ mũno na kiro 74,000 na last year kahũa karĩa tũratuire nĩ twahotete gũtua kiro 744 na 261 na tũrarĩha arĩmi aitũ na ciringi 143 na cio mbũni tũramarĩha na ciringi 500.
4: Arĩmi a thothaitĩ ĩno matarĩria atĩ ũrĩmi ũyũ ona no ũgĩe na umithio makĩria thirikari ĩgĩthiĩ na mbere kwarĩra mĩtaratara ĩgwete harĩ wendia wa kahũa thoko-inĩ cia kĩmabũrũri o hamwe na kũra na broka iria irĩaga thithino ya arĩmi gatagatĩ ka maũndũ mangĩ.
5: Tondũ waragania nĩ ũkĩte rĩu thoko-inĩ ya kahũa nĩ tondũ thirikari he makinya marĩa ĩkinyũkĩtie marĩa matũmĩte mũrĩmi wa kahũa anjĩrĩrie gũcokerwo nĩ thigino yake na no twende na thirikari ĩthiĩ na mbere gũkinyũkia makinya macio nĩgetha mũrĩmi wa kahũa athiĩ na mbere na gũkena na athiĩ na kuona na marĩhi mega nĩgetha etĩkĩre gũcoka mũgũnda nĩgetha arĩme kahũa kega. Twĩrĩga gũkũ na thirikari ĩgĩtũhe mĩngũrwa 30,000 iria twaheire arĩmi na magĩthiĩ makĩhanda na ithuĩ ta management na tũgathiĩ na mbere na gũcirora nĩgetha thutha wa mĩaka ĩrĩ tũkenda maciaro macio ma kahũa kau twaheirwo nĩ thirikari tũkone thĩiniĩ wa gĩthĩi gĩkĩ.
4: Na arĩmi aningĩ no morĩtie thirikari gũthiĩ na mbere gũkinyanĩria mogarũrũku ũrĩmi-inĩ wa kahũa gũkũ nao aciari makĩũrio kũgaĩra ciana ciao mĩgũnda na nĩguo marĩme kahũa.
6: Twa nĩ Agnes Wanjiru na ndĩ mũrĩmi ũtarĩ itherũ ona rita rĩrĩ ndĩrahetwo mbeca ingĩtũma ndũre kahũa-inĩ. Nĩ ngũria thirikari itũ iria twathurire ithie na mbere kuhinyiriria uhoro wa kahoa o uguo itutwarithitie ndikae gutuna moko marihi macio turathie twongereire ihakikise marihi macio matikagwa makiria yo uguo turarihwo ni kwabatira me kwabatira na mugaruruku maria yaneire kuri arimi ithie na mbere kuhingia tondu niyo turorete iguru na kahoa niko turorete iguru urimi wa kahoa urimi wa macani na iria
4: okiri uguo arimi ni moritie gucoka migure na kurima kahoa ka grade njega.
7: Jitago Doreen Njeri, sub-county cooperative officer, huku mwena wa Kahuro. No Njeri ali miaka huwa, dede nehi darege, rea kahuwa karoneka, ulea karahi adu besha mehuko ini. Adu madhina abene na kuhada kahuwa, na kurema na ajera nenefio, netorona adu in different parts ya fururi wa Kenya, makihada kahuwa. Kuhuwa mure miwoda wenda kahuwa, no koroneka kurumu na gashaji ya uhada kahuwa kega, negeza tukione besha.
4: Kameme FM kuma kukumuranga reto wale ya kuwani George. Kemani.
2: Magi mohoro ukuma makira shiha dawega va mugu wajashi ya meraho jitago dano enaina.
8: Uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayo kamo igi. Ogekoro we no do gira kumanyithia medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704-111-555. Ne wogerei wo oga kidero hinya maitama na makenia arahoka saichamuka kuigagara homoka otafarira ne yogere hinya maitama na makenia arahoka nagatonye wa bugwe men hinashara gila thaa inya saichamuka na mudhuri wa keruba na chef gavemba thaa inya hina thaa inyanya kuigagara nagafaya Dennis na goni wavuita thaa inyanya hina zinashara homoka na man Simon na kata zinashara gina zaa ina utuko kameme kayo kamo igi dos ya muwago leuni 4 times stronger kaende kaende solo rhythm bass Mokira, very Boka, overdrive. On the Yawa Chubamovi, Shihada Zaina Roshini, Shamania, na Mr. P, Paul, the producer. Nawa Garewa Masharia, Kaire to Kaya, Magikurehera.

0: overdrive.
1: Aha.
0: Osi age tu ngethe.
1: Ngethe ara uma mwaki.
0: Wa we. Awage di munon moto gwe to shiro aku bosi.
1: Ee wasalimi ka sana.
0: Eh, rai ga ngethe ri. Naroka vega.
1: Naroka vega.
0: Adi kana ya tu inera kariaga ke.
1: Naina kamage.

0: mambo. Eno niyo itako kung fu agare. Kung fu.
1: Nenda na kadan ka uranyo niya.
0: Itako kung fu.
1: Kung fu.
0: Ha? Marika na kung fu. Oriokuri kore. Oriokuri kore. Amu kerubro.

0: ũcio etagwo evangelist David Karanja rĩborogetwo njata yakwa na nĩ mĩtambo-inĩ ya kameme kayo ka mũingĩ nĩ hamarĩtwo ngetwo Uncle John wa hianyũ na ndoka nĩ getha ngorwo gĩgũthomera imenyithia o ta ũrĩa tũciamũkĩrĩte gũkũ gwa kameme kayo ka mũingĩ.
1: Weri, wendo waku wa kĩambĩrĩria wa kameme ũhana atĩa?
2: Ndigũithagũithĩtie wendo no ndĩũmenyereire.
1: Ta rĩu ngũrie rĩ, ũregaga gũtũburaci nĩkĩ?
2: Nĩ mbeca ciagaga.
1: Tĩrĩ ngũrie, atĩ nĩ watigire mũthuri?
2: Mũthuri wakwa ndigĩmũtiga.
1: Etagwo atĩa?
3: Johnny, Johnny.
1: Rekereria mĩtheko we nawe. Gũtheka ũguo ũratheka rĩ, nĩ kuga atĩa?
2: Ndiragua nĩ gũgathĩria kameme kayo ka mũingĩ.
1: Ĩrandũ kaũndũ kamwe tu kegiĩ kameme kayo ka mũingĩ.
2: Kayo ka mũingĩ nĩ kega mũno tondũ kaninagĩra mũndũ stress rĩa na ma stress.
1: Maki.
2: Ma mũtũrĩre.
1: Haya nĩguo.
2: Ĩni.
4: Kameme kayo ka mũingĩ. Mũciĩ wa ikeno.

imenyithia shema odogorani. Mulimo wa fistula kana thina wa madhugumo, mulimo wa fistula kana thina wa madhugumo, ni uhonaguo na na ogiteruo. Amref Health Africa Kenya, hamwe na The Flying Doctors Society of Africa, na thirikali ya kaunti ya Kiambu, na uteithio wa M-Pesa Foundation, maramenyithia atumia aria mena thina wa madhugumo kuma, atereu kwena kurigituo thibitari ni ciothe cia kaunti ya Kiambu. Ndugatigwo na thutha, thiĩ thibitarĩ-inĩ ya sub-county ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe nĩgetha ũthuthurio na ũheo ũrigitani. Kũrĩ kĩrĩro kĩa mũtumia wothe wa Kenya, twĩtanĩre tũcokie riri kũrĩ atumia na airĩtu arĩa marathĩnĩka nĩ ũndũ wa fistula. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria, hũra thimũ ĩtarĩ marĩhi kũhĩtũkĩra 0800 722 600 0800 722 600.

0: Utuko inetago Maki V. James reke ito dho midhanie. Hello, hello.
1: Hello.
0: Uhoro waku ama ito ene mzima mzima kumago kugwa kameme kayo kamo. Igederari na Francis.
1: Yee.
0: Francis, we mwono oliku?
1: Hindi Udhaya.
0: Udhaya ha?
1: Udu itago Shinga.
0: Shinga.
1: Yee.
0: Kugwa tidatea.
1: Agapio.
0: All right. Na Shinga re?
1: Aha.
0: Nego ereto. Diuka na, wetago Kino?
1: Yee, Kino.
0: Oh, Kino.
1: Yeah.
0: Ati hena mutwarithia wa boda boda wetago Gicure.
1: Aha.
0: Ni technician, former lab technician wa Mucharage Girls. Ati aratwarithagia nduthi kundu dem ha ndukurare na muyoro wa mai ta dem uguo. Na guhetwo ndeto yo ni waithaka kinywa uria ni incoming MCA wa Chinga kuguo ndiramenya ku ni kuraurete burane nei.
1: Pio pio.
0: Yes, no ri gukiuraga wa maito ri.
1: Yeah.
0: All right, ni dona hada thini wa thoko ya kameme ni wali kahona wa dhogora na ido hau.
1: Yeah.
0: Wa dhogora na ke?
1: Ngupeta ku dhogora kiduwe kutuwa gathimo.
0: Ehe.
1: Dona gati naigira dagari ya liko.
0: Ehe.
1: Anoku geretia ga TV.
0: Eri unie dagwe tira liko.
1: Ah, thank you.
0: Eri agiri kumi 10,000 Kenyan bob wa maito na leure. Ni ole kaliko gaku kana kameko kana leu nire ya bere ukwamukira kuma gukugwa kameme
1: leu nire ndamukira ri ya bere
0: urugaga na gatwe ka gathagiri
1: nyanire go
0: aya go
1: ndi
0: ne jagari moe no ni undu wa mahinda ta maya motu kunwe ni wega ri ukahiuhia to irio twaku hau wa maito urutaga wiro riku
1: ah kaju kaju taira na ndu metago graces
0: ehe
1: Graces yogurt.
0: All right.
1: Yeah.
0: Ni uramenya ni uri thiu guo mucererwo tarigi uke ukore riu tuirio turia urario na twa hwairi. Ni urenda gutuhiuya kana kiria madam ekuo?
1: Madam ari handu hetagwo nyahururu.
0: Kugwe kuraihu.
1: Haraihu.
0: Itatiga wa maitu ruga kaga mwaingirana na koka.
1: Thank you so much.
0: Ndukigeithania wa maitu mitamboini utanarikia.
1: Gugeithia mudu othe uthikiriria rutaga ira demka.
0: Ehe.
1: Ari amatwendagiria iria.
0: All right.
1: Yes.
0: Ngai akurathime muno nawe ungeitheria muikari wa Shinga. Matura mangi marigicheiria Shinga ni ta mariku.
1: Mucharage ku mwali mwarari.
0: Ehe.
1: Kino ku kwa mucie.
0: Ehe.
1: Kaliko.
0: Kaliko ehe.
1: Itura litagwa ngoru ni ku gwito.
0: All right.
1: Yeah.
0: Thank you mono ni undu wa wendo cio munene na wikare we sheba customer care mugivangane muthenyo ria ugukihota kuguthuka nigetha uhote kugira kindu gigwitwo kuka yaku haria star 441 hash tutire turahinga thoko ya kameme thii na mbere kurikaho umenye niki ukugura thini wa thoko ya kameme drone adu makiuria ciugo iria mwandiki munene wa UDA Hassan Omar araugire iria ciaketie mwaki nicio ici nigetha tutirihe na mweshimiwa
2: Mburia Kingi Mungaro na Joho na Abdul Samad na wengine tumekubali kwamba sisi tutafanya kazi pamoja ili tuhakikishe hiyo ya election ni mingine ya 2027 sasa ni kufanya kazi pamoja baadaye nyinyi mtakuja amua lakini kwa sasa adui wetu yule hatupendi yule anataka kuturegesha nyuma yule fisadi yule aliyetangulia kama rais wa jamhuri hii yule anafadhili upinzani yule aliweka vikaragosi yule hakuwa na azma ya Raila yule hakuwa na azma ya sisi kuendelea mbele yule aliyotusaliti yule na watu wake tutawaweka katika kaburi la sahau ili waende huko mbele watokomee na sisi tuweze kuhakikisha tumeendelea na William Samoei Ruto kwa hayo mengi wacha tuone two term
0: Isho ni shugo shia mwadeki munene wa kiama kia UDA Hassan Omar. Iria shia kiti mwaki korea ona wakiona abuge UDA. Ona are makiumete kikoyo ini magiokirira detweno. Tutirihena mweshimiwa Eddie nigeedha tuthie mohoro ini. Mweshimiwa?
3: Thank you muna. Thank you for being here.
0: Yes. Na egeme ige ni kaunoga shuje kamwe.
3: Ara ya kuramu gade uhu ndandu akiore na ne akiruria kinya ithuria apa kimatunya
0: mbuta
3: ndienda ukenia president to hena script ithondeketwo ya kugeria kuonania gikonomi ya kwende magiyete 441 against 1 then this time ndirakiruta wira na gwici no kumaritwiria maritwiria tondu ngirora ona kuri ria mena ciuku gitaru giothe gia poani kana gitaru gia gicwaine na iria twina cicikiri o nyingi na kugeria ukenia andu acio na kira tuyurie ta gikuyu no kindu kimwe andu a matumene matunyarare na ni ithuĩ tuta mbeca iria nyingi igoti-inĩ ria kurani bururi uyu tau ni ndirageragia kurora tiga Mombasa Nairobi ni ikoragwo ikiruta igoti iria inene Mombasa igacoka ni undu wa poti na ithuĩ twina namba ithatũ Kiambu na Ikuru namba inya ungirora uguo ri matiagĩrĩire gũtũra maigaga atĩ nĩ tũmahatagĩrĩria ithuĩ na nĩ ithuĩ matũhatagĩrĩria to igoti ritũ rĩrĩa mateithagia no nĩ wega tondũ kũritũhĩria maritũhĩria andũ a UDA gũkũ to script ya kuonania ithuĩ na ngwĩciria mũgathe Gacagua nĩ akoragwo akĩmenya tondũ oigaga president yae na kamũtindo athiĩ Gĩthumo akaiga ithuĩ agĩkũtũria ũru oka agĩkua akaiga ithuĩ we ti mũritũ atĩ no athiĩ kũrĩ andũ arĩa matamũheire kura no na athiĩ kwĩ coast akonania mathĩna mao nĩ gĩkuũ gĩtũmĩte makombe na thĩna wa mĩgũnda rĩu nĩ tũramenya nĩ ageragia gaka script gaka gakũyania andũ na monarikane gĩkũyũ tarĩ kĩo thĩna wa bũrũri o wothe
0: na tũgĩtiri hamwe cimwe nĩgetha tũthiĩ mohoro-inĩ ciugo ciaku sekondi thate kũrĩ mũgĩkũyũ witũ ũrĩa ũrathikĩrĩria thayũ nyũmba ya
3: mũndũ nĩwageithio nĩ mũnana nĩ MC wa kũrĩa Theta
0: ndageithĩka
3: ĩnjio nĩ makoretwo na thĩna wa bara yage ya Kĩmbo matanginya njĩra nĩ maageria na arata ake na kaũntĩ kũmeria habilitate tondũ nĩwamenya ũirwo nĩ national kambũri gĩthondeketwo nĩ mareka kaũndũ kwoguo nĩ tũkwenda mũnana tondũ nĩ njui mbireno nĩ ĩrathũkirie bara ĩyo mũno he ũndũ magũgĩkorwo magĩka
0: yes
3: nĩguo tondũ ndona andũ nĩ maũria ciũria mũno mũno cia bara ĩyo